kaya mo, lalara. Tagan jalan nga nyata tiyong kwarta. Manatap rato kwa, Emily. Nganyang wa, tagan na. Tandar ka, my friend. My daughter. Nganyang nungar ka.